Park 107.1. Abononsia, Omade Shema Obibia Achi. Ene eye ukwada. Osana anase ages bosomeno. Deto so eye du mienu. Afi impinoni edu no ensiemu. Kasi a idikain ewe fidisu yato ni dinse. Anapa bosio kasi. Ena mosunfo omampeni wafasi. Kechwe a. Ko sia ensuji aboda mwa mejibwe ni adaje na madani inechi ede ama ye tifo ene anupeyi no na anupeyi o share live o Facebook na reda da rumenti edemu live o ho o kwa ye ak 107.1 o kwa na walaike na washe akomenti nso kama ede ama ye anupeyi kasiye mu ensema bedi mu akotinibi enye akane swafo abedi chano risk kasemse o maingane mu unumunyafo abna ose asare edin simbi atuja efa ye gold board ene bank of ghana eke bi osuse obo ye na osu mampeni enye mu yu mono emu enko mudie bi waha numa ni na obeti ni nchi mu waha ene anopeyi sanso ena teni edi ma national peace council so esrese mpeni mfuwa nanka ni eme biti ni abu wano ye nche na mfi nguwa kwa emu na ya sumu juma pae wo me mono ye ntumi emo humbe ya eno sa anopeyi obeti ninchimu ewo hanum semu fo eke chiri kwesi aferi na nsemi na sonu so kama edi emami yema isi ya na nsemi ninchimu no yemfa ensumu si

gue atifi na ye ye sutwa adwo se na se na se na se ya edu ba bia ye ye an ho because abrabona ye bonu edu ba bia akwansi dia bitimi ba ba o tenase han hwe ni ye otim so we kra de me de fa ha e bia be boa kra chan ba bia e bia me namu ana me di mani akire odi fa nchen ho abo sa kwanya kese na pie na ona wo kro no enti me hu akwansi dia bia se yo hawo bibiri wo ho e ba e di akwanya kese bi ba ema itimi se san hwebre ema itimi ko wani mu abrabom chen sane ati ti yemfa we entu e ho funhye e ho nkran na bijili se koso ye ne sa e beboa e di aseda ema Pepsodent cavity fighter toothpaste so mo boa me hye ho nkran e o aki ne morning so na ne Pepsodent e kan sa e di die bi e be di bia no ye hye no so sa ya na aduane no asikire sikire binum ne niamabi e wum no itimi ko hye hye sen ase ye sechi ne sen tem nti e hye hye wo che pa sa bitimi price no itimi ma ye sen no ene ye sen nam ne nyina nya yade ana se itimi man ka boni bi ejina yanum ye mpese beba sa nti ene e sese etwetwe ye sen no pa ene anajo with Pepsodent charcoal and Pepsodent herbal toothpaste won ha na Pepsodent charcoal no e boa eyi nkeka wo bi afri wonum na emasi fita na emasi ni osi echiri nam no edin isan se fluoride charcoal lemon mint ena zinc wom ebo apa ena Pepsodent herbal no eno suso senya ya no no ha yedi eye herbs wura nom ni sanema nema no na aye ha nti eti apopa se ebetimi ama osi ni osi echiri nam na edin na abribia no kase bia peso we bia betimi awia feel fine infia di ununum 25 years ni and I promote to sa good oral healthy. I'm a Ghana Dental Association, so I recommend it. Say ankra na busua bia ampe bi nkofie na emwa. O so pese one dentist din komo fa ose ho. Eh, wo ma nhye na ma de da. Ti no anso be free to free number na mo din komo. Number ni 0800161000. 0800161000. That's it. Na no. O say ukọ shop bia benwa, eh, wo important ba bia tia. Ibinya Pepsodent charcoal, Pepsodent herbal toothpaste ni biato, Pepsodent every smile matters. Omne bua may share home crying. Yen kwai, nyenfa gudi munsem and twaso bra. Sips are a free Stanbic Bank. Any MTN AMWA. Na near Stanbic Bank e kan se ebisan se anye bia se udigwa eko China. On se ya na business omom ye business ko China ni do ebi omu brepa. Wo pisika e di asende ni partner no China. Na onu so so ai ashipuni emane di abama na tong. Sika yi se beye kru binyan di akonum ni adye yesi yu ena yesi yu tutu ya hon eni yama niyeme binum no eba sana ayen simpi itimi slow business kra ebi kwa answa na ube bi ko school o China anase udishi ebi woho upese utu ya ni medical ube anase u sani ni school fees ni sadi yama na ayen so aye den den den but se Stanbic Bank se woman partner with the Industrial Commercial Bank of China iti omde sips aba sips no a fast, safer, and more affordable way of betting a sending sika ko China. Say na abe yenu. Also, upesa utiki advantage of SIPSA. Uko, a Stanbic Bank branch biya wa Ghana ha. Ube tuye sika no wa Ghana sidi mu. Na yensu sika no be kwa kudu China. In Chinese yen mu. Ha, nti u partner na wa China ni be receive sika no. Ewo, China sika no kama kama. Nyeye kwa sisa biya ala. Uko tutu ya hon. Nyema biya. Anga diyanu. Yeah, so trade with China. Pay faster. Visit the nearest Stanbic Bank branch. Na any relationship manager or hono enkasa na one mount information ni binka hono mwao. Nitimi yene sa. Why? Osu pinchri mubi yaka ni emike hwa. Ya na wafre 0302815789. 0302815789. Na MTN ni ya okenye. Wase yenwese mumu. Nshisha yenu wali abasi itimi bobi siyan wosono. Aha. Yebe bobi siyano. Nensusu. Ye bobi siyano wa. Ye be boni ya hondi imbe timia miye tuya. Na imbe tuya na ni brim. Asem nweni. Na meni omu ya ajenye saan se. Mpeni mfo se ahon hini nti. E ni jamo yure. Ye du bebi ye timia den. Na ofere se biye sike kakrebi. O kwa kwa slefri ubi ho. Na ubiye bisa se. Ey. Inti kwa bina ubiye krufi inti. 100 cities wo nibi. En wo se 100 cities. Oti asye. Basa mi fa mi fun na mi ko mi jimi mumu. Ede ye de me ya. Wani bi hu. Me na me kro no eh chi na kam ya heboko chira mi pe bia na ye easy and simple amami enu ana MTN mumu e ka ho asem no
se ye bo bisia no ye mo bisia no responsibly na ye ntua no entem so so se be abri bia ye pebi ye benya na foforo so pebi a no manya basa obi hu ye ntwom obi entiasem na ye